Libya, Madagascar, Malawi, ndani nojitunga dia Mali. Ishoma hea anone matunga keho okuwana mu continent wa Afrika.

0: Kara no ditunga to do worth kuminina.
1: No, Africa on a caravan to go from Yara.
0: Sime nga tukuretele makurando mengi. Kumene na omawa, omutuna kufuru kano kushambia radio wadi ya Afrika. Thiara kutakuthwana. Eshiminyima keho odho karuvethe kwa kafupi, otukatape ruvethe kwa Julieta Kapeka, katupeko makurando yetu. Omutuna katerera, nundero radio wadi ya Afrika, ngepi didi ya irepo, numudi wadi ya.

Minuto e cuoco e dira pita kufiri dhe ukuoko na dhe wadis kuna kuromba vene ngenye mathiere ropa ya eshi makura ndo atuna kakure itera kuna kahate la keho kuirua nitha e itwa nyanda mu Afrika mkuninga shi tukarino meyo makenu o mawa tukarino meyo makenu o mawa makura ndo anaka turitirako keho ndi anaka pita tha Julieta Kapeka.

oyo wato FM video ko kono do ha to kono ko randa ko mbodi e di yana to ya ina jian tinendi iru ana yo katende shuri de sekondere ko kro fontein e di mbodi te pura uku kuto windi wa wanu ke mumangonda o ko hongera tamba ya katangi apa nga hasombe ka kiru ana tino mugende tima ko ngom kunda toyo mumukunda wa ushebenjupa dena Gafenongo ngamba shi apambodi pa kutenda shure vina mumuwa kama yofa wadu makuma wadu koko wadi nganyi hakuzi tizina danguhuro kutango mkunda wa uchudunjupa na umaheke rapama kamehozu shure zinone nganyi dakukare na mangonda makumi mawadi no kuwa konezo kochi awa kandara doku tundera ukuwa konezo uhaduka radikumi nezo uwadi nganyi kwa kare karo lebo science la nusungungu Nambote na kono kutambara hani toko makutiyo hito fochi na makumi manemu. Ndake nongo nga amba chii, doro pata kolo fonteni kwa kara na mashure mahatuwa dino hani kihoye ngi kumine na omunga wege erako chii, mumuaka ono mako hongon, hani kihoku pita kana patiyo vii, mbati nga hakono kuwa na mango oku kuhongira, nga ini ingitia kare ature po makurando oku wa honga kwa kutitengi yuwa. Beudwa kathiringwa muka diko, Dia mupite toka riyo hana hini kata shuri gino. Kwa yubita eshin, diango dia horo fontein, wakara diango dei sime teza kudiko jindi, no kwa kara doro padamu shamburukero za kamehozu, omwa kurele, no kuwa na makuongo endi, no modi okaru atangere iru wana endi, no moha na mohoreka. Presidenti netumbo nandi ndaitua, anema nina kayanduru wa siri katopo zichoza o maludi, isiita ukara, isiita natanga diaro muhatu. Siri katina karako, mayuwa koko, nudio fochi, diaro sinatanga mumanda, nukuna kukarira kukapare, kukuturi la manjulikomu o hangwena. O maludi, kwa kara siri katopo zicho, umuha katapanga fuma kwa wadisi ngombe, kuiruwa na yao, Noko iha munanga, noko kunga suwa na imunam, umaukaro.

Mwijendithi mbanga za Namibia Epson Wanguta ngamba shi ukukutu kupira mayuo mu Namibia shime kuna kukuwedherera pamarando magogo mokero au anu kumadoropa makuwedherero au anu noparo dho kuyeyuka dho iruwa na yukutenda mayuo. Ainga amba shina nkengeno magogo mkero au anu kumadoropa kunema nina kumaperesenda makumi kuwa kuno mahatu okuno parodho mayuwa muvinduka adha pita kana pa miliona yofu chino ikomo na ine. Ino mkuthamwa Wanguta kuna iturai kare ukukutu thikumi nena kuwa nanduo kwa thingi thawaka Namibia thikumi nena po au hawana nga iramo yoipu. Ainga koni kitha eshi ngeshi hanu hagogo mkere shime kumadoropa kupita kana iruwa ni thaidi madoropa kufuji karo no kakarno kukutuwa kuwa na muve no maronga thano mwene mayuo isha asara nganyi shime ya kuwetherere mu Namibia ei akawetherera mapiriro makurika nyeno kureta ukukutu kuiruwa ni thayombunga ndani no kareta po inyanda yu ikuru yopa mparo no paipara. Wanguta angatana thakaro kutoya eshi mayuo hakona kuwa mwona eshi thiruwa ni thathomudio pa murandu oi tharuwa nanga mkukwati thako karo inu yo ingira utoro ruziru muiruwa na utana vua munu pa masherenyi makuru thiruwa wahe ndano thifuma nina thogunu omunu kwa kehenu munu. Mbunga Frederick Ebert Stiftung mumaruwa neno pofosino ndhango za wambuya mambunga za suwapo nga hakara anothi gongitho mayu ama wadi kwa ushivarongo omunga haka kuyonga mudi okutana arthaudimuki oku hatara kuyikorwa yopa maano. Hahate rimo mthigongithi ya nga haka wahonga eshi inumunye nane ikora yopa maano maukuku tuwa hana kumona hano mikunda thoku hatara kuyikora yopa maano no mudi okutundithapo matawe roa kara kuyikorwa hii. Mwiku yonga iya nga hatheme nenamo yoku hatara kumangamu awa anuwa hakara no ikorwa ino thikufuma nina tho mukunda endithawa anuwa hakara mukunda no inyanda yoku tura po maendithitho oma kwati thoko mumango oiruana ndani no mumaumbo. Mwiendithi makurando mutara wa Frederick Ebert Stiftung Sylvia Munjinji inga ambashi keheno paikando imwea kukara no ikora yopa maano yarete ranga po ihoko kayo kuchaka chaka ira maukuku tomu iyeka endi uhakwa ngeshi mwanu kechichu endi ngeshi pamwe yangu hakuna kuchaka na munu umwea. Kamchangia anondhango za wambuya mambunga za suwapo Maria Ntusi ngamba shi hapiti rithi hadino thuruwa na thoku konja mkureta maamweno pepi na wanu no kutura po mirao dho kutana rano maendi thitho yoka mwena kahuthara fumwa dho makurika nyeno na no kufera finga haka koachi wahe hodunga. Mutara opari okuyanga mditunga nga uwa na maendi rukutho mawa mwenye madhupanga haka yandhurura kapare kukupepera kakara no iruwa nthayo ye unom kudiangodia MTC dom dekara kusuwa kupmundu. Patrika thia muendithia na mutaro makuru theri pepa, Erwin Javera, ngamba shi, upungwero uno kuna nedha naro dhodhi pia muipepa ino Namibia no kare hautatera. Kapare kanone kwa katenda no iruwa nthayo kutepura maurema no itokota kwa wapepi wa hakaranga no woma pakupepa, eshipa mwekona aremane pakurea, endipa kupiruka wangu, endipa kuna tema, tenama mwenye madho kurea. Njavera nga amba shima ya nzero ano kuna kufuru kitha hapepi maukukutu oku chaka chaka hanakara nga nao kehepa no hapepa nga kuminina po paka kutanga wera panaro dhokae pamarando kupira iruwa nthamwene. Aenga ku netball Namibia koya konjitha hawane iruwa nthaya. Hapepi nga wachokitha haruanthe keho diangodia omu nga yuvitha eshi. Upungurowu yana kuna kuneza makuturi roma uhurumende mkuye yura ipepa. Pofuwe chikaro no kukwati thako hapepi hakutanga were pa manaro okuye yuka. Matunga akara mu utuma wa Afrika nga kuruperitha katana ritha maruwa neno pofochi no kukawetherera kuhanga kanitha iruwana no kukara diwi no diwi dofochi mwiku yonga yopa narodho kae. Hamenesteri hoyo panunda dho matunga mu Afrika utuma honga hakatapa makuru perithoa no mthigongi thinga hakara natho kudiangodoi ya madi ya South Africa Krier umkunda wa Mpumalanga mu, muditunga diyamu. Hamene

0: Elikuwa mwole madiso, hile tu agenda nalio. Halo.
1: Halo, ayo itu.
0: Tamtambora.
1: Tanu nih nggak tinggal mahi mata kayak angka. Naku tata mayu itu, ana tapi deh. Oku hamena, mapongo odiko desika sia, nohana waka sia. Kutongo rashi, kamu pira ngomu 27, tanu nih panen amaku tinjo. Adi 27 karo ngaya kekare keho 1 July. Kutongo rashi nakuchinjira kemo ne tadi ma hukuku tu amwana tuwana. Halo. Halo.
0: Potuli, potuli.
1: Kwa adi ma hukuku tu amwana tuwana mnyima kwa tunatitapu. Kutuna kurundu era keho mayuvi soari. Ndani poha duwa hana kuni prangasi badi hana kuni dimu kasi yamedi na kutapa ama yu iso. Amena kutapa ama yu iso ne. Numu kasi ya. Numu ana kurakasha. Uyu kurakasha ni wafembwa. Fembwa ni wakunya andanga nikasikira nga nyambi yo muutara. Uyu ya ningire shingato ya kasi mbungu ya kuwei. Uyu kunya andane. Warumono na wihe muka kupu afumu imbu ya kapande kutongo rashi ya mena tapa nga mayuvi toke hewa haka shi ahadu noma tama ngero mkunitama ngera kutongo rashi mayuvi sona tapa nga niho kuna ponga diko dosi kashi adodi heno hanao kamkunda waka yanga kana haka shi ahadu kwa endre ushana diko kunjeni naza manjembe.

Gana kara mankure nkuru kwatira mo mbiange ya kupapara iruga na ipembo gusa koyo kara noano na ikari kumeneka ndiyo kara popo na watupu ogwa kara no iruga na ngoso gwana nge kongodi ezim hikare mo mankure nkuru onyam sigeni na kara ko nkure nkuru kwatira mo mbiange ya kupapara iruga na ipembo gusa koyo kara noano na ikari kumeneka ndiyo kara popo na watupu ogwa kupapara ogunya kupapara muruga ni gwangoso kumgwananye kongodi ezi eutambo ndatu zimwe tatu mbali hambo ndatu ne ntano zimwe mbali ko 081 32 84 512 pito zezi pitira kumbali ntano ntano hambo umwe mbali ntatu ndia siko tu 55623 ruganeseni pito ezi ano mogawanyi madiviso geni kapnakara pono madiviso gopachangwa ndigoparupero SMS kwa kundindira nafungu na doktu ndira kweni ano mogawanyi madiviso geni ndikuvura kutumanyi parupero SMS ano kohambo umwe mbali mbali mbali ntano ndiasko 6 triple 25.

0: Madison.
1: Vamos.
0: Double five 9 7
1: 9 7
0: 1 1 Pita posiande ako pa para kom kado na kukurante sa mostora. Pita posiande ako pa para kom kado na kukurante sa mostora. Mguana kongodi ezi, euta hampo ndatu zimwe, hampo mbali mbali, mowiu hampo ndatu mbali, hampo ndatu zimwe. Ku 081-7298-281. Antoni ni Dipa Mayara, kuna kushana kuiruana yokarano. Antonia ni Dipa Mayara, kuna kushana kuiruana yokarano hanuke. Ngambi yokterega yokara popo oyu anashana mo oyu ananishana kuni wana kunamba dhinom Antonia ni di pamayara kuna kushana kuirua na yokara no hanuke ngambi yokterega yokara popo oyu ananishana kuni wana kunamba dhinom 08172681 68 08172681 68 Kukukvura Ano kumgwananyi

0: Madiso, ko non fam?
1: Madiso, Mpandu.
0: Tuam tambora.
1: Ewa. Mpandu po nga magoro. Wareve koro kwa kupurange wa mwekatija ya gazuna wa. Kwa kukwate rama mkuru wange mdise siri ya po mayongora. Bana kufao tate manpreti. Kazumba nisere mnendi po mkunda kwa mayongora. Asi wandu kunari nyonga mene po mkunda kwa mayongora. Yoyinzi natumdivisa mwaza mazuba. Pandu kompito.
0: Ewa.
1: Ewa.
0: Mm.
1: Mm.

mendindiro tukagwane mbudi poiri za uhambo mbali kumwe na mkwetu maurusitendo zalitu tani marere nguru wazonga ngati yagwanikira dakura sikandasokwamaka.

Ngurova yenu wa Kristo kuhora, Mateli kuhora mkondane da Namibia, Afrika ngopa ujuni mdima. Kuna kumora mlidina lase, nele mwone le mpepo kuponguka. Kuna kuya tia buru kuya likau ni nankango dino, dinaburo kara mumba piraya Yesaya. Ngurova yenu na sana kakora ngida vantu mdima o wanakaro msurongo sa Namibia. Okuyatika nga radio yetu wato. Asi kunguruwa inoona sana tukalikora ngedenu mkango dindu na karuma Yesaya. Yesaya ligauno leo 40. Ano kwa kadidi velise yo 25 dogoro 27. Kango dino. Ano mkango detu kuna kara kunchi yos parachangasi. Karunga kwa Israeli gahana kuheteka. Ano kango dino. Narenye nobura kumuheteka karunga gokupongoka. Pwelinye gumwe ogu gamfanandi. Kotara sike guru. Ile gasita dina numbungururu ono kumona. Gumwe ogu adi pitisire ngwendi gogu apitisire mbunga zo wakwaita. Age gadiwa asi dinga pidakara. Age kuditumbura nadinye kumadina gado. Nonkondo den.